Ya Allah, podok hulu ko kani hindi. Bang api-api sa katabli, mahal unyin-unyin, mabili cabi, bawang, gula, segala macam minyak, cakak unyin-unyin.